0: de su su e mo mo asa wa le de de ngspepa asa fo ilunga Facebook le me nga
1: ya oh chula nga na
0: wa le ma fo fo ngika
1: oi e lo la va e lo se metotino ya tam fa ya ya
0: ya
1: tam fa ya ya ya ona fa fele ona ya inga matanga cha ona fa nua ona fa le ona ya ya ya swafa ma tulang fa pena e ese le anga tele
0: ya ai o na ka la ksa ve le ka la la no wa kari ele yo lo wa kari isamo he's never been to samo alang karang fa mai ke fa mai mam Mileka was amo of Fangua, Maswapa, Fang Yanelaway, some of my dear for him, Mumming or Makai, Mamfung. Yan was sour of a clock, make it a finger long, I make it your samo, my mam. Oh, fake, no kango kugoli lung only, air for you. Fak oi, curly look, I king, eh, may sir Kalanga, comiki, for my Bawale may they go to war. Fangua, Maswapa in or Makai, for hell.
1: Ole tulanga na yai
0: yo sa oile pilunga kal
1: ili fofo na me sa mo we live na sa wa ya e fa pe lava asa fe lolo lava termina ya ol termina yo o matua ma losi al tulanga le sa oya le upule tat fa long fo ya yo ma losi tupe ole tupe wa wa na solia atol tulafono wa ole mfayona to tosi tangata tulafono
0: ya ale se fo imea ya lo a savea Oda wa wakalang o fai lauso ah fakubai menga uma la ya samo kede fai ko ame uma fakubai na le mu mu mu kede ya se masinga le o mu se pane you know ke fakur fasalinga ka kalanga na go
1: ole fai tsal mta puya a vicho ole e fai ish
0: ah
1: ai e matua mafatia ai to tele Lem Fayan se se upoletuno. E hino elesi le fan volea a fan malos. A kifa solo elesi.
0: Ole
1: esel fintale, ole tulanga na.
0: Me pe for the melengo vai e lungo ole pinka fai langi. O luang e yaso. Kede lope e fai kawai. Ole keng e le lopo so kede loa o ke oso ako wa uma. Aya foi. Ole lo makua. O misat ke ke alkenki ki malong ole oso mai la alkala le skank fa mai me nga fa mala ye ngai langa oso e makua you know ole awo makua na sira makua fa ani me le ka lo makua fa pe ke ofu ngai king you know la lopinga la 40 me fu ngale manga e fasil lo makua so sad you know
1: ele le pe fa ye lo santama ai a fa lo santama Ya utili lo yai e si lo fie fo il malo dato tino e lo fa fonga mal dato pokalam ilem fo yan se u portus
0: ya
1: ya e avo lo te mamo lo tina ale ale lale wing on na wang e fa levo levo ina yo waso
0: ya
1: a fo ila tile e tile ya va ya tile lo polale si fa punga fa opoi
0: e la bu ingai sa ola Or fa bunga sawa ngang fa merka kale okay lo al fingering fa merka le sai Sydney ah ola la wo ko fo ing usila o ke fa kikir kilo kla lang lang ko mengina fa mai ya ma la fa ma la ye ing mai e lo fo upor ku spa ya na lang fa mail me fa tenga o ma la fo ko mengia fingering fa mai fa pe ya sawa
1: Ya, o tulanga na o
0: le. Ele ropo sang kama fulanga lai, kilo kilo ed fa fingene. O ke so kwa uye bo. La uma, fanga no.
1: Ya. Ole ole fang tsal vai tai mete. Le ta tu ye. Ua malo si tele e technology yo faunga. Ah.
0: Ya.
1: Faunga ya ya ta tu telefoni fe avei. Ua fai ya iso se toinga va enga lava. Le si me si ya tuna le anga le bo ya I vito. On e fai I eilo uma sa mo termine ah oi eilo uma la lang I termine 2.5 la asia wai pu le sim tu sa oi lunga ah e sel fin ta chile e ri I le oto e a sefe I tu langa pe ona yai me tupu le fo I tau te va ai ai ai a tupu sfa la vi sa mo e pu sa o mai al tanga tala sa mo ma fa sa lo mai ah le fai tio ia isi va pe ala le me wala ona mai ilunga pe fai te ilo e le se me tau ia tio ah ia o tu langa fa pena e tau na fai tete ia tato ia tu langa ini me fai on tau si file mo a fai fo la se me patino ia o so ai o la so tu langa so langona e o ia pe fai o e so ai nga le tu pol fa la vele et taun tatu fai tete a fai a e te ilo se me tau fai a fai te ilo e se me tau ia oi a wole fai a ioi a wole fai a fai te ilo se fai la vila ve tupu mai ai e mali wai se si mai ma wai se soifua fai le me tau na fai ne fai ona maua le se fso soni a fai te ilo e le se me a wai te fai a ioi te fai a wai fai oi ia ai la vivea umai ia nai ai ngolo a fia se fai la vila ve.

0: It's fine, Adams. Everything I do it for you. Lewa wina mahe tatu teimi ile. Se fulu minute te ai le tolu ia o tatu anga ia tufoi le tatu tautua ile fa mantua maita lol fa fa muta le tatu tautua ne la vaso e tusai ma le tatu po karame alo e fa fonga mai pea e fa wau le tatu tautuanga ile ne taimi mo ilato e fa to a maua mai le tatu po karame o le nao to silafia tulanga peo ne iai tātou tala mai Samoa ma me olo tupu si o tātou tunu. O le tūlanga leno wai iai Victoria in New Zealand, Australia. O no whaalongo iai le tala lea na mai ilungo pēnta whailangi. Suru la iti aia tamaiti o tamauma tō lua anala fasia si tasi o tangata matua. Pe oloi sini tupo le fara vulevele. O a leo anafi o anapo po fea lava le taimi tupo le mene. Pe lava no ufayatu fo le taimi umvae ilesia tatu po kalame walua neiva yasutaruai. Ese lo le fie fie tulanga ye lo yai il tula fono yan malo. Le alo a fia ai a le anda aichi lefa mai e la aichi tausanga ele mwhai o na chachina mbe ye insi tulanga ye. Ai, o ila tone e le umatua tupu wale fala vulavi tono Australia. Ma ele o na Australia fo, wo fo ia ia tunu i fafo, o fo i Samoa. Le fo i tupu fala vulavi Samoa no tupu langa onga e la aichi ai. Tawa i fusu ma wha me misa i lungo o le ala tele i no fuanga fai tele. Le fo i la ua mai nei atunu i o le fo i e vesi a nei atunu ono o tupulanga la wai e tau solo moe ala tau nfa tupu fa la vilave. O le me silinga le ngai e iai ia i la tau e o mariliu ono o fa la vilave nei fa tupu e alom fa nau la isi. O tile i loa iai nā tu nei lewha ngā mā lō lea a leo lo tūla i mai tono o Queenslandi o tau talala wā uia ele me sa o mole meo leo te iloa. Nā tu nei lewha ngā mā lō lea i nei a Queenslandi ma le lātou a hua ta o leo pū Menofeso a lātou Menofeso i nei mawhai on whaititia pe ave seina ia fala vlave ia tupu i tupulanga. A lea lavolo tu lai mai ia fala vlave nei i tupulanga i nei lavo i tono o Queenslandi. Olo tu lai mai pea. Le tu diti umala latu no fua inga. A lea lavae esel maa losi o tupulanga le olo iai. Ae o se solo atu fo ilama o lea e afia ai a Sydney ma Melbourne. Maisi state o Australia nei. Ole matua ule malamalama lawa i whainga malo nei o loo iai. Te oranga pau lawa leo tūlanga o loo iai o no e taum whai a mai ala tau vahenga fwoi nei ni mwha ona pālota tu iai. Ae o olo i tonu. Ia le whai aloa tūlanga e taun whai. Ole tūlanga na i lau loa iai mala u tatunga iai. E ala no utau tala le vahenga lea Victoria ma whaafunga mai le malu re tunu. O teo tala o ialanga o lātou umalawa wa avea ma Sitseni Australia. E ila lātou a ia, o lātou a ia e pālota ai ia vāenga whaupfai. O le lātou a ia fo e tala noa e se mata upo. Ona o lātou o lo ono nofu i tutono Australia. O ono nofu i steti o lo ono nofu ai mau mau ai. O ati tupu mai whalavulavi. E le e whaapea na o isitanga te e afiai. E afia umai ape a whai ele e tupu teime e tupu ai ala tau te iai i ia vahenga i mea lo tupu mai e whara vlave. O i la le e aluanga iai lo upo lenga ma lo uatu ngalunga o ngara tulanga nei. Le ale me ua lai ona le liu tu la fono le al malo i nei ma whai ona whai se fuafuanga i alo nei ma whanau ia e le underage. O le afo le mea lai ona tu uawa noa pe iai. a mau atua ia wa ave a wai toi te tala i tua. Ili lo kāna ina sa stamutiti. A uma o wa maua ia whaile whasalanga ia toi ave i tua. O le whasalanga o le a wai whaton. A le alawa e tupu lawa. Ia o le talana le ana maua Victoria e se tama matua. Na whao lima ia ili tō lua lea. Ia o te lei lopo o maliu si uso po si tama foi. Ia a le na paule o le mele e
1: o. E pei la ma o ke o se se la o whaikau. Pia o maliu si tama yeah. Kou yeah. Tufuka o sanga.
0: Ia, ia, vele, titi
1: le. Ia le la, o ke awai fo ile menga ke fai mai ai me le kurafongo le i under 8. Ile nga kailinga. Are fo inga ile menga happen anga ngafi. Ke le lopo o melpongi. 12 years of age, le nga o anga nga oika avale. Ai fai kulinga ma leo leo. O ke le mana mana ma po fe e ma kuonga ika maiki. Ino le wingo lo kala under 8, you know. Ia wa o ke ilo la vokako. Ka ke ilo ma kako fanga u. We make sure la o mo moe a ke le mana malama po le a e ko kolu la ko e ko kolu nga o
0: ai anda e chuma
1: anda e chuma
0: or te se fulu wa tau sanga
1: e man ke ko kasi kenge
0: or te se fulu tau sanga nga i lunga e se le matau tia o tu langa o lo o i ai o ti o fo la waha u i tu la fono nei al malo. Tati le fai atu no la se si tūlanga e, tati fai atu no le matau tio le tūlanga wō i ai.
1: Yeah.
0: O te tau na le liu le tūla fono lea i nei mawhai, o na o i a tamaiti nei i se tūlanga po se whasalanga sili atu na mawha.
1: Ok, lo foi. O ke leo i si mākua, e le whape ngā mākua a. E le o, ne o ngofo te whare vai lako whanga, o lai o out, you know, they have night out. Le mera le kwhai a koi. How about, we whinga le i kauwhiranga ku se whasalanga i mākua, le ku whau o lako whangau, you know, because e fwere e ponga i e fuanga le inga o kamaiki whapenga. Ko te le ongo whak mākua whani, you know. Lai o, e pe fwere me le mo ia ka kou sa mua, ki whalongo soa, pa mai ia. E le ongo whare vai kamaiki ai o le pinko ale o ki whalongo soa kau sa mua.
0: Ole tulanga na, o tulanga na le olo o iai temi nei, o te whainga tā e ona ole wahenga lea. Ea au tau sanga e tau mai. O se fulu, su lua, su tasi, su lua, su tol, su fa, su lima, su luono, su fitu, o ke ofo, o te ofo lava, Ole ala te usanga e mwhai o na wha sala ili tamutiti. Ole siri na. Ole ala te usanga e wha sala ili tamutiti.
1: Ok. Wha sala. Ole ame mai mo i furkai me kua. I koe wakoe koe fai foi.
0: Ai a fufua i ai nei vai teime ori sa i fuanga, Victoria. E se fulu te usanga raka miti, wo mi a koe kaika. Ua mawhai ili tamutiti, leanga uule la au sasa ili tangata. Fai le isi fuafuanga e mwhai na uma le ola o lisi. O matua, o ese le su le tūlanga wō i ariso i fuanga ne vai taimi. O te tau fō i la, ona ese fō i masui tu la fono i ne mwhai o na o i ai. O i ere me fō lele fai maua. O sui tu i fuanga o na alu alu ilu mo le technology ma a ma tūlanga. O te tau fō i la na sui tu i fuanga o na le alu alu ilu mo le vahenga le wā. O tūlanga i a whaona pō nei i lea fōrea wha a technology lewa iai. O i nā le tele nā whaina a ili tō tele o haroma whanau. O le winga fōi le entatala noa fōi anda le lā le tāpō kalame. I me i o telefoni whi a vea i ma tūlanga mwha pēna. I e mā fō mai ai. O i e mā fō mai. E whai la utala le la, whai atu la utala. No o alu anda pō e wha savari sia o tai fau tu lau fa fonga mai le malu le tinu. Sa fa sa vali le paka. O le paka le, ia malai la kapi liki, la kapi uni, ia le malai netball, ia le malai softball, AI fo imale YMCA. Ole faila la utala. On ole faia ya ta longa fo le netpo a la utala vo. Il malai. Ai to fa ta muti to lua te neti ma ta muti. Ole I le si tu. Le savari tu ai le lua tu le ma savring. Nai no fo ina ma telta no. O fa pele. Oi loa e lato ainga al mele tupui. Po mai o mai ta longa ale e sel mele fai atu. E ma tau tia. E sel fain tau tu langa peo na iai. I al neiva I teimer soi fuanga ma le vainga fo I o falav lave ma meo lo tupu mai. Pe nofo na te utupu mai falav lave. Ona fa fele. Oi le pau ye. La la fa pe pau le fa ya onga. La la me fa ya onga fa yo la I o le fa ya onga le me la fa I ta longa ale e se me le no vo tamuti. O le tu langa na pe o na yai. Ya e. Ta ilo yai.
1: E fa le la vo ka kalanga o le me le. Ngo fa I kau e le. Angi ka e au. I le me yo pe what you brought in. Fa emo me o underage. O ta mo rengo fai kawa. O le kala la kanga ka fa mai. O le e maa fua mai me abuse ka me ki te fale a. O le fa mai. O le sasa a. A yo soi fu kala le skanga ka fa mai. O le me la vane a kako sa mo le a oa iyo ka me kiki. A e a fu ili ingo a fa mai o le sasa. A fa mai le kala kanga ka le inga wa kanga ka. E le ka ua meni ngo o lungo lo observa. A fa mai. E a fu ili ingo a. Ka waila ma fiki. Okay, le wana mana mafinga because I was so confused if I go on me. I fa mai. Yeah. Ole ai me e a fo ye e ko ke complain na ni menga. Ale o ni me ale sa mo de a fo. Ole o you come ki ki masasa. I fa mai lo le skank fa mai. Ole ale sasa. Ole abuse le menga fa. Ole ka la fa ka ko ala e as I read, you know, in the right through le kala lenga fai mai. Fa mai le kala a kamano mai ia. Le me le isa sa fa mai. E le isa sa le kakui fai ngo o kakui ka uo o sa sa. Like just a little dap and you know masi fuspa. E fa mai. O le kamiki ki le anga kala pa koe le amo. Ia o le lora sa wa kala because that is abuse. Pa ma fa fa wa. E le o sasan menga, ai fa mai lor kala kama anole, fa mai, yo lat sasa. E le o se sasan mene, le nga kala pa kua le amor kama kik. He's only a young child, I think about 15 or something. Yo fa pe ia, ka ilo na ye wo kwa uli loro, ea uye kari fo ingari, because isa o ala wa fa kikiro ke o le pius le me lea.
0: Ia,
1: si. E le umakwa fa manu, le sila mea. Wa e umia kala ngonga kak, Osa mai loa mai, skama no mai, o lai meko ke pisa a penga, fa mai, e are me lenga happen, lenga kui le amo ai avet kamalo. Fa mai, what do you call that? Fa mai, it's a lot, fu ingani, it's a lot, like le, lai ko kupe le fa a penga o ingi. O lai fa kupe sa amo, o le mea ngowo fai, o le mea le o le karpa kui le amo fa penga, oh my god, that is.
0: O le winga tonua na le tau fa sautala, Ole melanei iresi fa atuala la tala tulanga le ese as tatomo fingangalo ese se fu tatomo tatotunga ole la fa atuala tala la tala nei ilo ulava malam lama yai ole chele ole soifuanga tatu samo sa soifuo mo samo ya so mo vai tatu tile ilo le me ole pius tatu tile ilo e moni la vola fo mtelanga le vatu Aisha, ono to telo tato, na soifua mo le soifuanga lea, or sasa ila au. Ili alo tato matua ina vai taimi. Ona fai mai ea, fai mai ina ia mfai ona le lei mausta ili tamtiti. Le lei mausta ili tamtiti. Ole altu langa sai ya ili to telo na vai taimi. Sa awola mai fo ya uleo langa. Lalu tulang oyai. Tuk cili lah tu lea lawai. Eola masoi fua mai. Ma olo lelei lah tu. Onga lah tu fanau matulang pena. Ona le sa ola mai. Ile fu soi fuanga. Pecah iane. Oleo tato ye nevo taimi. Leo saul me leo le abuse. fa pe mai wa pius si ata mai me ala ve fai fo mai wa pius to a o o me ye tawon ta to no fo le lei ma vai vai ile tu langa e em fai on ta to fa nganga le upule a pius la tonu la vol me fai on ta to fa nganga o fe fo amatai a le upule le pius langa a ta to sasa la o la la me ta o sasa o fe nga amatai le sasa a o inana le alaina vaso mana so malam banga avtoi fa mol molin mata upule on e moi ai ese o tatu te dunga mata tu malam anga tulanga ye otililo a fa yon kar ka mikile le amba kulo a le fa fonga mai ye pe folano fo yatu a ta mati ye fa ye fa la ve tupu mai ta ur se fulu ta usanga o matua a o o tupu lo nga mbiti a o le sio mesi fio ko jan se fu aku mai o mau nga kai ka ha e pe o mena le watu ai la taita fa jetsa inga ina im phone ta to va ai le ai fa tu langa ai le upu ia tu langa nei o le o fa pe mai o le pish wa le pish le le la tang alo ye is sanga a fa pe au fa sir ma la nga nga wo pish inga ka mi ya ta ilo
1: ya le ole rolo ma fa fonga okay I agreed mele sasa ah ya wa I ba ali ka de ya wa ka mi ke ole mele ole kal papa ko nga ole vi so aso that is abuse so there sorry I you know that is a real abuse wa nga abisi me from my I was coming ke from my my la ole rip ro ka mi ke por me e wa nga to me, that is abuse.
0: Yeah, after we went to Tonuanga, let's fuck away. Ah, Lalili Miki ole fine old melee, or fair make up a maca mayae, wakakos, fanga, upule abuse. Ah, yeah, why, olela fat for ya, oya, oasola, okay, no, tola maya, samoa, motola, eotomatua. Ele, yea, ye share mefa pier, or a waki kanga, kamala, ulanga, or a piece of menga, ah. Ele, yea. Ko a kai loa, ko ai loa, ka mama ki ngā rsala mō ngā ua vai aku, ua kawhi mara koko.
1: Because that's what happened, it's me siya wā.
0: Yeah.
1: On the side.
0: Yeah. Ele iai...
1: Yeah. Mō e ngā wai.
0: Yeah. Ele iai ni... Yeah. Ele iai ni a vahenga whapea a watu sanga songa ka ngā rka mā langa ki ua. Ele iai... O la so aita lor tama is a mea pa eita tina is a mea. Lea level mea lo yon taf tafa. E ale tongi eita ita sa e ka haika ika. Ele o yaisi tu lang fa pe na fa pe a mea la kongi al kamba al mea nga e o e api usinga le. Le hai lea la o ma nevo itaimi. O tatu fa o nganga le upu le api usi. Ina ima fa on kawai tu langa ya awani ito e sa sa isi la au po o lea lava se mea e pe ona yai. Ya mantu fo la ol chele aso la o isi ele sasa ini a sasa santu alima a salima salima ya e mo ila wala salima ale ole ole fo I or kiangi u le falisan a mo kwa sasa ol le salima e mo kwa longa uku ya a e aki me me o o o kiangi u yo ya I vai ngolo
1: ki pa ka vai sa sa vai sa kiangi u
0: o melan nga de ka ki fa ko ka ka o la tonu la vai el lei le ngongo fo le ma ko ya ukalu le ia le kulanga le ai inga I fa fa nga le upu ia I le kulanga ka un ku fa nga ai o le apius a ma le apius o le afor kai mi e ka wai ngo fa nga o le kai mi a ka ngolo se me fasi e fai o le alan merna o le apius pele ai Melana chawon cha cho wa ai ai in im fire langa ala no fire no wola mai ai I le langa le o ti lo ia ia to tele ta so yo lo mai tu lang fa pe ole ita lo lo tama ya sa sa lo kai ka ita lo tina sa sa kai ka fa ia la tina fe ro lo a tama ya ele kai kai ya kier ko inga po le al me ka wo ki ai ole me la vanga sa ya kai ka ai E se leonga. O leonga ye tia ona wa uloa hai I ale soifuanga mo leo langa. Wa uloa. O le tulanga la napi ona yai. Ia, ae, si iwa vaya tatou foe, anto e taliu mai lea, e faa waura tatou tautua tu saima le tatou, tautua le neila wa fiafi, ma le neila wa I tula o le ori.

Ia, whapena lawa tā te upese nei te mio le o le ori. E kipi wha, kipi wha pupu e lawa ngai apese ia le whainga. Mo i lato uma lawa e o lo wha mna tuine o lato wa soifua nei lawa aso, ia wha pe fo i aso uma nei vai aso, ia po nei fui masina. Ia, mo li ato alo wha anga mo o tau, manu ia tele o tau wa soifua, ia tele fo in tau me alofa, ia ele ngati ili o nito me ai, ia so e wha mana tuai o tu wa soifua, lofa maanga leile tua, fua inisi aso se tele, e wha popo i o tau soifua, a o whenga iei ma ainga, ia o a onga fo il whanau, il nei vai teimio soifua ngalo tato iei.

0: Ya, ole matanga ngā tatu pokara me whaapitoa fo I mole aso tina I le nei. I le nei aso aso se furu le nei o me. Lo peia o nga whaafonga I e tele lava I a tala fo I a avatu. I le mā pokara me I le nei. Waveau. Ai... O le telefo ia o mea o le a whaasala laua tuilungi o le ea. E whai ia mamalo lo I ni pese fo I e whapitoa mo le aso tina. Ia wa kasi nye I aso tele. Wau ke lo ina fo I elea ia se. Elea ia se se a ina ele o sauni le. Ile ne I aso. Ia wa e pe fo ringa mai o le aso tina sa... I lava I kemi o kako I Samoa tātou te lei o ese mai ma Samoa. Pei a ngā o tangata mā tutua sa latou taumawhai e wha ola ola mai a le saunga o le aso whapitoa mo tina. Ia wae. Se iwa ngā ia a inga wai e o loo. De leil ka mau a inga ngā wai kami. Ia ka ke whaalongo aku ngā wai kami ia. O ka whai mai se. Ia ele engi papa kiu sa whai ngā wai kami. Ngā mō mō umu ma mea ai me e whai whaapitoa mō aso I o tina I ngā wai tai. Ia o kele I whaalongo fo iau se akso ka mā I ngā. I ngā vai kemi sa kai ai sa o kusa o leo ki kāla ngō aku I le vai kemi ole ole kasi iwa ongo se fudu ia ele ke lea a fai ai ai a se me fai ia po se kama i pua a lai chichi a se I tulou ia A leo ngā fō I a peo se mea ai e sea ai e il sap sui sea ai sap sui tanga tai la aso. Ia ai ai lor sap sui o ngolongo winga ka umai ngā I ai le mea whapikoa le ewa. Wa o o ia ia. Ia lalangi nā fō I vai taimi ia po o fō I sā mo. Ia o ngā fuka ai loa muri muri ai la ia lea ke mea whai ia. Ia le mea ai wo whai kāle ngoanga ia. Ia ngai loa I lea, ia o lea so lea, o lea so tinga. Ia whai fo isa ia ingia so tamā ngā vai ke mea ka ke leo mangkua ika ia. A o mea nge I o aso whāngau. Ia kasi ngā mea. Ke lea I ngā. E raku a le aso whāngau. Ke aku le aso ngā ka whāngau ika ika e. E le aia ma se mea whaaronga o kufa pe o sause se e mai se mea alofa pe. Io. Le aia ma se si ngā vai taimi whaale le e popole I ai pe tai pe I o ngei aso. E kirikiro al ngā kapa o awhea le aso e taunu mai le aso na whanau ai. Ian kirikiro le pe I eise si o le ainga e si. E sau e amai se. Se wha mangi anga.
1: Wa aera e le te leo riso inga o le olanga. Pe I ona e ta oa wha pe waso I e le I le iengi celebrations. Pe a I e le teimi in tato tupu tupu a e tato. I nei mea wha pe o aso tina o aso tamā. Pa wana le ye celebration e fai o le mele o le Christmas. Ya a fai fai zas fanga. Ya a ma wale le mea tau sa me o mea pose supo me e a ai umaile a inga. Ya o le celebration nga o le nga as fanga. Si va ngai pe a fko ai loa angi fai nga ai. Pe a fai se wha poi ponga a se a inga I le ngu, wā.
0: Inga.
1: I tutono le ngu. Ia, ai le I o ese mai ma Samoa. Ole la leo langa le sa tupu tupu foi. Ele papea ya sa to. O mana ya leo langa le ai ina wata to o ese mai mazabo. O mai lo mo ya tunu nei fafo. E motua ese a tele yo mau celebration fa ye le wata vai wo foi le so tina. Vai le so tama. O aso fana. O aso na te tele fa pitoa ye le tele o. Ya le ngatsa na ole Christmas ni male afoi male tsa sang fo al sambo ya se vanga na la male so sa tsa mai a ole sa tsa mai le sa lot mai ya pole po ole ya so fe fa pito mo ole lo comunio le kale si a casa di ko paula na o me fe ai sa celebrate ta to It's so light. I'll violate yele swing a lay. I know for lama, my father yele, lays a sing a lay. He always am one never time, one day or so. Le saul of tongue, I lay saul of toy for alley. To foul, my don't love it, I might you don't be to know. Poor lama, you in a vea. Pele mapo o pele me vei meu mo pinge o le life nga le sai ai ia tu planga vai sai mina le o nos fun fisse fun o mai lo le valus fun wa ele suinga wa masana e vai tu suinga e itu son lava sa mo ai ia la tu tu po ai e se ale de pada ia free ia
0: ya
1: sa no to a fa beta ita ole life ale ele i lo ni si ni si tu you know o ese lo masamo ia sa sa roi ele na sa mo le tu no ia tu no tu tele ia fa
0: ya nga sa i ola i ia macho ya sola o kala iki an e sa ya ida le po akeli e sa fa fa fa o mai kama i pua la iki ya e fie fie la la ya le si o po finge e fa fa ga le pua ya alu la onga e sa ulo ya e se va di mai vol pua o mai ya vai se fa si po po vale le ame O que lê a lalpua? Ya. O morar me falou, o alu solo, o pua, a vale, o vale, o fumar, vale. Aí foi ringa, vai, vai, vale, lava, oi, lo, a le pua, a le lava, le me, aí é moa, mãe, il fale, ah. E o caulonga, alu, savali, su, el me. Mago fio su el po ai mau mai ol vale ol si vai ga ga ol ai mai kam ki ka mai ya ma ku sol pe ya ol ko po ala ya mo ke le po ah pe ya ol ko po ala la ka ki e du bol fa lo la voli la inga i le onge ka ma ya ol le onge ya ka ki ya ya mo ko ko ya ya sa ol po ah ngai el po ya ala kula ya ile ya ile sia uso mo ku ngama fa se fa li mai fa li mai la ya ko nga kalo nga ya ya ile ngi ko nga kalo yo na me nga pu pu fa mi si lu ki ala ya i mo mo me o ka mu ai wo
1: fa ma pa ngat po
0: Ale ai mase kal wa ga fa ga fa ye lo prade lo ya fa singo baila na baila ia le abe e kokongi ia me nga ai el po de tulo E o fio e le mas com a calo. Nga com a ka muba be. Ya ele ai mai ele ai mangi be o ai ele po. Fia fia lá po ai le le ba o fale le ba pa lang. La la nga le ba pa lang ila. Ya. Ya wo pe si si me. Ya le ala ku ga me. Ah, ya le ai fo ba me ya a o solo le po wa lu ese ku ma le ku fangua ya. O longo winga ya bo pure ile skak. Ya.
1: Sa yele lu lu so nga ku pe ale pe. Ma fa ka wele ma ko ticket ma ko edel si ba. Kusi lulu akanga nga okupe ya nga ke lo er ko ai ya mai lo la ya ma ko lo la ya ma ko maka ai ke wa ma ya la wi fole lulu ola ticket la ma lo ma ko fi fi la sa nga de po ka wa de si fa sa fa fa lo tina o ma wa ma ko me ai ai ma ko ai mai ngo ka mai fa fa Let me go work a bite. Or if I found young Macor, no lie, Yalema. Oka singing young Macor, my car far away. The pong I lay swing, I go ping, I see by Alipe. I gave wa Macorculo, Oculo, fine, go along, Macor for something ye, Lesa, Lesa, Lay Loy, or Sam, rolling on Bali with Sambo.
0: Saito.
1: Ha?
0: Come on, Saito.
1: Le ngonga le pa fai mo mako fai ngo lo le ela pa le ani mai ala mai le pa e moe ala ko kon fo ale le kai kai moe fa fo pa a fai de kanga me ala ku pa su su nga le me le le pai pa e ka ele ale pai le pa ya so a ka ba ka ka ele fo lo ko ya ba pa fa ale le yo ka ele e ka ele ko mo e moe fa lai kon kon fa Ale, ma nga va kwele siyafi yafi. Fa, owa sofa, fa longu, sa wan ma ngongi mwembe mpwa afa, ale lai kawa. Ya, ay ma mwoy ma ilo, ya lisi, ya lisi ke yo, ufa ima, ya boy ke alu nunga. Alu, pwe alu, o, e, pa, I pi ring, la la ukan po, fa. Fa kwe sef, ma ilo, e, fe ili, fa. Ala, ola, anko la nga la kwingi usila. La sola nga o le kuso o do e o le umula e fai o le umu e mai ni usida. Ma ni me fai e le mako a inga vale le wale la sa le po. A o le ika la lo anko fai a le fa mai e le ka unga mo e ka unga le fai le po. Ma folo ma fai e le ka anka nga e vakula nga fansa e fa. A nga fai nga isi o. A ko le vai e so ke le e. Kere kai kai o walu e ol falol. Fe a e o le mea, e mo I o le mea o la. A e kwa pe ia o le kangaka fe ale. A o nga fai la kanga mea. E lo al pua awa kimu. La kimu. Nga lule e lue lue le la au le ka au fe le wae. Ko o lue vola lor kanga mea. E a e u mai al pua nga o a ele e. Ai ka kikia o mo ka nga.
0: E no pe la ku ka ma le vale ai lunga o mo le.
1: Ai mi si ai o si me ang o pe.
0: Ya.

0: or pesenga pese momu or eyes of love kasinga pese pese mainga vai chai miole kasiva nos fulu por kasiva fixe fulu a suinga le le vai nga nga or kaka le a foi pese le mai o Manchester sure tata le ingo I sua fai a Mel Manchester. Yeah, male peserena uma tunesa via oila pele. Yeah. Familia bode maua ingo o fai peseia. Fai so singa levo pesea. A fai peseia fa long long o ia sa moi la vai kan. Ya wale. A wale maua ngai vai kan. Ya. E a fo ie e yaile. Yale kala unga ele I umba lele nga ka fai kawa le kala kaka ia Asuria kaka ia o mai mai I nuule o Asuria aso lai kako whaalongo I vai kaimi o ku mai ia ia nuune o Asuria O la tō nei sā lākou lākou kele ia tangata whai o le 10 tribes whaalela I sā lā elu ngā awe e sea mai ngāi o lātou ia lātou whanua ia ma ele ele sāno nofu ai wai te min ngā ua o e sea I sā lā elu o e se fo ia iu teia. Ya, yeah. Ai peila o tangata la I Asuria sa fiola mai e nawai tei. O la tau ia sa o maoso fai le vaenga ngei, le 10 tribes lea Isalae. Ke lea nga o oso fai, e la tau te whaalongolongo po o ai nisi e o mai mangitala whaalele ka umai a mea la o wai le tasi leo leitu a inga isala elu le ngofo I leo whaalongo kere ngi mea whaai e tamau a inga o lae mauai ia o ngā alu lo fo I leo lo sfa inga lawari ia Asuria inga. Ya. Manko Asuria inga vai kaimi o longlongo a kala o nuu nei o Asuria.
1: Wai le lato tai tai po le tupo na vai tai.
0: Sa kupu ai. E kele kupu al vaenga. Kele ala kou tupu sa iai. E kupu nga ingo ya Asenapa fa Samoa. Ya. O whapalangi o ingoa o le vaenga ia. Ia ka ko kamuwhai e liu wha Samoa e ke viu e kausu e po le ale wha Samoa e wha liu ia. Ia ila le ringa o as Noble po ia wha ingoa le ia Asenap. Ia ila ingoa o Sangirivi. E leila kai whai ngō fie Sangirivi ia. O e faingo le faingo le faa pelkangi o langa ingo ya ai la le si kupulanga o le kupul ainga langa o wanga lo nge ikale ingo o le ainga langa ku sai lipa pe ongo le fa io
1: kupu
0: e maua mai ai. Ya. Yeah. Yeah. Ai o inga la vai I Asuria. Ya yeah, Asuria la I na vai kai. Uso o ngu vai e la vea kuaia. Ia le ngu vai le nga alu ia. Ia le Nga sola ia al kama vale lo o yonga Yang follow le le ingo wo sola ah.
1: Ya.
0: Fa ye le ku ai alu ingai kala i ingai ile le ngunga le ingo nge ya mosu mosu vai ke mi nge. A o. Sa ye ali ingo sa sa ingo ai ali. Ya. Nga fai le ye alu ingai kala ya ya ala ku wo so kongol va fa ngo kala li sia wori inganga o fa ngo. Ah. Ya le oso bailole le afa ya e bo yang folola afa me fa su e o su e ngile me e afo ye e asu e se aile me mo le sami le wala ku le li wol va ah ya e su e ku dunga le ska pore ngi ola e mo e fa pu wol ka mo yong ai no me me afa bailo me ala wila ya kongi maleri ngai kongi maleri ngai lalu lalu po yang ya la la sa wa kam yo ya yo nga ba yo o solo mai o le nga ma nga o mai ya ya ma ko lo ku o ke alu e

0: mo su su enga ya ai ke iu ya ai fu ye maua ya me fo iu o ponga ai vi o tanga tawa ai inga kongu le me sa kupoi me ya sola ha ye ko yo ala u eskave ha ala u ora fu ingo la uri ya ka banga su su yo eli eli solo ya ya pal pala va le su e ponga ai vi o ya ai la nga maua ni ponga ai vi mai nga vai kai ya su su e la ya le ya maua ai ya meu o o fa mai sa sa mau fio ki ai changa ta ya nga la o fa mai fo ye fe avia ye mere yo isu pe ya o ke le o fa mai e o me anga e la e fe avia ye ye fa mai nga mo isu ya nga la nga o me la nga ga ku po inga i
1: sa sa Swiss Wengaling a Mawala, buying an archaeologist. Ipong Ivy Mawayo, far by a mali humor or some beer, some beer,
0: aye. Yaga or Kalanga,
1: aye.
0: Sa so epe, far makai, or some beer, Ivaing a poison.
1: Yeah.
0: O poison mai ale el kokelo fika fika. Ia pole meia o le mea la vai mafua i me fa i o o a fo i o fa mai. E a vatu e mo mang io mo mang. E me ola nga o isumu. E pe ia o isumu o le me piko i silian mo mo kusi ele lima pe a fa pe. E I ko kelinga ka e feoki mai I se mea sa fai e se, se polea se mea whalelenga. E oaku, e le ko kele o tangata. Ai ke ingo wa kupu o I se wha mai mai ngā. E lua mea a le o le poison, I o longo ingo se wha mai e mafua mai se. A bako se kangaka, I o ngā spread lola I a le inga.
1: Yeah, well, Well, we can't wait to find my if you're a mini. So, I the belly, this are for the soil there. Get up there. The belly, there, and I fell while there. There were more well farm, my little hunt about only a falling old farmer. Only a for you,
0: Henna virus.
1: Hantavirus. Only La lingo le mokunga e nga wa abe yei. Canary Island.
0: Or Canary.
1: Canary Island nga wa abe yei ni paa. O nga o lae maa nga awa alele e marupui puia. A wange is spreading. A o le hantavirus. O le hantavirus e maa fuwa mafai menge I sumu. Ai, fai maia ia. Ya ka fa aye for my man like ko lungo va o se ole fa mai e al va kur ka sai ko kong penga o I mo meo ai o forest po I me fa ai o fa ko anga me ala sa e mo wo me yo isum wa me nge yo o fa nga le isum la ki spreading ale fa mai le hanta virus Peka yangi, o nga o mamau ai le vaa. E nga o ka ngaka alo nga le vaa la o mamai hai. Ia o ka kokoro maa liu. Ia alala e ka mawhai wa e yei ka nga nga o ese nga ka ngupo e ulopo e nga o ese nga ka nga kungu. Lala e ka mawhai e su e peo e koe mawa ka nga nga e isolate ya la ko fai ya la ko test. I ke wa wa spread ai le fa mai ai le ia le ka ofi pe I lo le va sei maua ko awa kai mini ngai elo ye se vai la fa la au po se vai la au fa alele e fo ia ai le han che vas ole ala avele ole va ai oi i pia foi in hai Canary Island
0: Canary ya
1: yeah.
0: Canary Island ko so e o moku lai ki fa ai ele ku i nga kai o
1: Afrika
0: nga le ai o nga kai o i fo yo o le ngu vale le o sepangia Spain
1: yeah yeah why or ke le ka ka ke ka mai sepangia ya o ka ka mai o ole sai o ka ka mai o Europa ora o America
0: mm
1: ya e fa le le ya le ka mai ngo fa ka wai le fa pela a fai au la kumu o yengi la kuka anka fai aie I lungo le paa. Ia, o le faa fika au li lea e pa oa I lungo la kumu e langi ka mawhai. E fai se a wala po aangi ngi a wala pui pui a fai aie e au mai e la kuka anka e faa peko okoru e a skadi e lisa I lungo le beti. Ia, e mangua la lea, ia longo winga la o le maa loa a skadi e ka mawhai e maa aipo lea se a wala e. E fe ai po a koi ngā vai la au me koi e e a vai ia ai e ka kaunga ave sa o ai kongo se ICU o longa inga wale ICU e maruru e fe ai se umuala ko treatment a wata mai e leise cure at this stage
0: ia wakale iroa ia I ia o kuso o Canary Island kuso nga kai kongua o leo Spain ha ya nga fu ka umai ai o kale lo le I ka nga ka nga ka ka se pang ia po ka ka spang yo lo alu o fo I fai le ka wa mo mo la langi ai alu mai ai o so le fa mai nga le first world war ha
1: le ka wa le Spanish
0: yeah.
1: flu.
0: Yeah, nga, I umai fō, a kua I ngai,
1: ngai
0: sepangia fō.
1: Spanish flu.
0: O lākou. A o le wha mai a ia nga o aku fika wa o fika Amerika nga whoko a o aku a le vai kemi muri wha alele o le kaua. E o aku ia Amerika e join aku li kaua mō lalangi. Nga ala nga choina aku o nga iaikanga ka Amerika lo o a fia I le vaavale o le Lusitania. Lea sa whanga e momo topiro ai fo I a vaa maulu a Siamangi. Sa ka whanga I ngā kai o Aialangi. Ia le vaa nga, a o le vaa kuso o le vaa peise meli vaa lele. Na e o ai kaka ka fau. Ia o fea inka, ia o le fesiri la si a mangi o fai. Oi, o a mea a meli ka aval, o vaa a vaku ai kaka ka fau. E leo se ka fau nga le fai, o le mea le fai, o le kau al mea le fai. La mea la inga o kufua. La mea wa vaku ai fua kaka e, ia. Nga pomua ia le Lusitania. Ia lala e maua I kaka fase furu a Amerika la sa Madliwa. Ia, on mea nga nga la inga oso Amerika wa ele I oso a Amerika ia I le kawa mua nga lalang. Ufka a oso a Amerika.
1: Ia lako kawa I oi Amerika.
0: Ia la kere ho ia lako.
1: La kere lako si mo wose.
0: Ae ole o Amerika la inga o sa aungi ro la a. La amaya ya la ko fika I le kawa le join mai ai ngo wa la vea le va ale ai le pomua asia mangi sa oi ngai I kalange o Mexico sa oi nga fa ya la ko
1: training
0: la ko training a oi nga la nga ma fu mai le fa mai le le Spanish fulu le o ku malawari e o huala la wari o la wa mama ia la ko fika E ia la kofika fika wa mai, ia e pawale mea laki ai. O ngā o lae marupupu ia, ia kele o kangaka, lau kele o kangaka. Ma I ngā o le mea sa fai, ele mea, sa fa ye le training ala ba nga o me le ko fa fa ale le lai na fa ye la ko ko le ngi ya nga la yo e se ko la al ba nga ya la wo la la la ko ma avel fa ma i i fa ya o ku lola ya le len ya la ko va i nga i Spain o nga Spain sa len la ya va ya America nga va ko la fika fika fa pisia ko ya mal fa mal fa ma inga inga mo wai lo le ia le o le ingo le Spanish flu
1: ya ai ke ke ba yo se pia se pa ke
0: ko ke ma yo
1: se ma ko fulu
0: yo ya o ya mangu ya nga fa ya sin ko ke le ku so le afal population la ka ko sa bo nga
1: na ve
0: a la ve a
1: ah
0: yo wala veo kanga kai ia pia. O kele kaka pia, o kele hoi ia, ia kaka al mako ainga sa ngai adu hoi, ia lai kangu umai oi ngai vai moso. Pe ngai vai moso ngai ei le mang, le manga fa el ngai ngai po manga likasi, lua, kolu, fa. E, manga fa ngai ngai. Ngai il falsanga
1: il falsaka iki le falsanga
0: yo ya vai lai ku ko ngol falsaka iki
1: eh
0: ya o ngai ku nga maunga o kanga kanga
1: maliu
0: maliu fa ma
1: ah
0: ngai kang uma inga ka ka ka ka uma sa mauo maliu wa il kaulanga
1: ah
0: yo ya nga ya ala u fa ngo ala ya le ya ale fo la wo wo ka umenge fo la nga fa ma fo ale fo e ka wo fo ale fo ya la la via goi malengo fo ya se pagi
1: na fo la ve fo
0: e wo ka le wo ka le lo la po ale po ale sa o ve la wo ni ya ya
1: ki ki pa pe bai ko la ve lo se fa bai va pe Spanish mai
0: yeah, well, they seen what phone I can't be there. If I'm a dear, will I say bang ya for your go far long, long my yeah. Of so far, my couple also my longing, eh? Or I'm more cut what you

0: lea ua tula I mali tatou teimi ua sefulu minute te ale I tula e lua. I le nei fo I wawe au. Ia, se I wha umaku pela I a... Ia I kala I I le nuule o Asuria. Ia, wa o nuunia I o Asuria I lawa I teimi I tutono o tuspa ia. A, loulo wa talai. I le... I tele o kupu sa tutu mai I le nuune I o Asuria. Ia e alu mai, alu mai, alu mai, sau au ngā tupulanga, mau ngā kupulanga. Nga ke I ala, ia leo wa whaiwhai, mālie kua ua. Ai, kusa o Asuria e ia vai kaimi. Kusa o ele ele uma ia sa pūre Asuria I la vai kaimi. Mai, ele ele uma ia o le Mesopotamia. E kau o le Mesopotamia, O alua kua ne pūlenga Asuria sau mai nunga ne mele ia ia Ukraine. Ne kaua ingeli kaua alusia ma Ukraine. Sau aia I le Black Sea akoa. Black Sea akoa ngai la vea ai. Ia sau aila ia le ila loitake. Uma ngai au kafa o le vai o le sea le o le Black Sea umanga pule Asuria nga vai kai sawa ya pule uma ma le nu pa ia a ko uma se ia lua kua kau o le mele ai ai kupiko Ele mwhai angare la vea ai ai kupiko wa langa kasi ngā ngu'u e kere ngā o ia ngu'u la whaapea e Asuria. Lau kei lua inga loa ia kala anga o ai kupiko ngā vai kaimi o ai kupiko le ngu'u o le lewa ia o ngā kū mai. Whaalele as a top. Le leva ia ngā kū mai o Aikupiko. Ia. Yeah. Ele ai ase ngū e mā losi mai loa, ele I whaape ele I o I Aikupiko. Mā losi mai loa le pūle ngā le ngū. Ia. Yeah. E ka kauanga o I o Aikupiko wa lai lau kei loa le ka mau a inga lai mau ai o Aikupiko.
1: E ola e saire re akamao ainga pe o e au mai a kupiko e lalo lako puleanga. Pulenga.
0: Pulenga. E o whako I lalo whalele po a umangi mea o lai maua I o e maanga o e o ma ave uma I me I o aulo wa o. O mea I o aulo ma me o le siliva o le apa mea. Ma isi mea ngā sa, o kupe ngā sa whao ngā I Waikeimi ngā.
1: Currency ngā, yes, yeah.
0: Iyo, o le currency ngā, o me o le aulo, a e o la la vaenga. A whaakau I a whaapele le vaenga. E whaakau au ngese, po e whaakau paunga. Ngi kau o ngi me mā ngā oi. A ola e whao ngā, ia. Whao ngā mō aulo, so a kau aulo ngā vai kaimi ai o mō kā lā ngā. Longo ingo o le siliva, yo, longo ingo o mō siliva whai e.
1: Mō coins.
0: Mō coins. Ia, ma le mea ngā o le apa mea, ia. Ma le mea ngā leo, ma le kemi ngai le whao ngā I mō kā longa e whai e ia, whai longa whai e. Me fo la nga sa fa nga e a kungu kele ye yaso la ele ingi la ko kupe fa ai a o mea nga o aulo siliva male apa mea. Ye e fua paunga la e le vaenga ia. Ia le mamafa o mea fa ai e ia. Ia fe mai le vaenga ia e lua se fulu. E lua se fulu ia au ngese. Ia. Po le ale ko inga ka unga ka uia mo le ole aums nga vai kai ya ol melanga sa fai ngula le Asuria sa oi I ai ku piko fo i a la ko purenga fo i ngou a kura i mai ai i ngou a pa u lo la i la lo wa wa umma fo i la ko malosi. Ai saua i lo ma le vanga i o papalungia. Papalungia la nganga so o mai ai. Ia, nga umma fo i la i ele o papalungia la ko. Umma nga fau sia fo i e. Ia ai. Kauke o aku I aere I se kaimi fo'i. I se si fo'i pokala me I a papelungia. I a ma umaro papelungia, asuria. Ia ae olemea ngā sa kupu I kāka I a asuria. Le mā losi sa I ai, ae umai fo. Le vai kemin ngai. Ia. Ua makua leiloa, kua leiloa. Ngā le pauare mele o iai, ngā sulu ia asuria I ngā ua. Iwa ua umanga whangau mai Jesu, maliu Jesu, fia afe kausanga whalele. Fia afe kausanga kalu ngā maliu Jesu. Ia. Bo ese fo ia isi malo nga ku mai. Asuria la nga vai kaimi o la la umo ni me falele ua. Bo so sola solo nga I kangaka ia asuria. Bo kaka asuria bo so sola solo la lafi solo. Mela o ni mela e kauke maua ia kangaka asuria I vai kaimi ngai. Asuria I vai kemi ngai e o rea I ai a kangaka asuria I ngai Australia. O rea I ai a kangaka asuria I o I Georgia. Ia manko o Georgia kasi ngā ngu o rea e ei kokongo o rea e whaka milo milo ai le sami le a o le Dead Sea. Ngā ngofo I ngai a kaka ngā. Ei le si a inga kau kaua le a lae o nga sōsola I oi I Amerika mongo fwai ngai.
1: Lau
0: Kardashians. Lau whai ala ko Pokalame TV fwai. Whai ala ko Channel TV. Ia a lau Kardashians e o mai ai I kaka I a asuria I a sola. Ia ngā la. Mea la ngā e. Sa o ifo ia le nuu o Pelkangia, sa la tō pūlea, ia nisi o ele ngā. O ifo le ia kāka Pelkangia I ngā, ia kele ngā lau ese mai, ia kāngaka asuria mai ngā. Ave oi Pelkangia ku uai, ia aia. Olesi ko kele olesi vaenga ngā malanga I Amerika ma nofo ai ia o loo fai ai ia. Mai o la lava e la tau te tau ave inga lava ia le ingoa o Asuria. Eo o mai I nei vai taimi. Ia. Kere I rola pe po ua iese kangaka Asuria o ngofo I Samoa. Ia e leise si o kākou e ilo. Pe o se kākā whālele e eisanga soktanga ma tangata Asuria. Ia, a la ua a luaku I Samoa pe ngofu aiki wa o tangata I a Asuria. Sa kele ai ngā o whakasi makaaka I ka u o le Yesidis. Kākai e Asuria ma kākai e Sidis o la kounia I e. Sa su e solo e kāngaka take I ngā vai taimi. E re mā ngā oi kāngaka take I kāngaka ia. O ke lei rola po le a kongur mea lai ngā le fia fia I ai I tangatang I. Ia oa ko ke lea kāngaka take ala tō ia pe o kāngaka Musalemi vai kemi lāngai. Ya, au kangaka ia asuria ma. Ma kaka ia ia siris. Ya, wa ese fo ia la tau tau tonga la wa iai. Pe ia wa. Wa o la tau tau kunga fa alele ale. Ale orthodox. Pe ia o ngai le orthodox la ua o iai la tau. Ka pua iai. E o mai le ile teimil nei. Mole lei ole a kakula se kakuska ko pesele a ole ole kula ole tato chami u luos ful luo minute che ai le tu la e luba ile nei va veo mai la fa funga ka kula se pese le wa fa funga no fo yo ka ke sa mo

0: Ole kūranga langa i nei kūlei. Mele sa iair vaenga iyo. Ile lai pisa ingei. Mefo ile pisa ingei le vaenga iyo. I oi Amerika ma. Ma Trump. Iyo. Fale fie fie foi Trump ile. Ile me fale le wo. O asola. Sa kelinga. Ole kala Amerika i aku uma lalangi sa. Pia ole kala Amerika sa fa nga e aku uma. Al mela le boy long e Trump. Uile aila lo. Lo bo kelinga fa kawe. E aku ui a la pie ma wai le swa ui e le swa. Fa kau la vai afaya o e sau le ngu umale. A whaia o le ngu u e sau ma langa kupe e wef i kangaka alapi. Ia, e ave e whakaua e kangaka alapi le kupe a le ngu ua ia. Tai pefo e lao sainga. E le i le ua whakau ngai e sainga le ua whao ngā le. Lau wha ngal ku pe sa inga e wha ka wale sua u mai i.
1: Yo e. Lau kwe ka ngā la ko currency.
0: Ya kasi la ngā me wha le fie fie ai Amerika. Uke roi ngā kasi ngā me wala ngā sa inga e kele sua u e manga umia wala ngai ko kele kaka. Wha maua le kuiki maua le lua pi di onga o sa inga. Ngā lai so so aku e ingia. Nga le o kele lava o population o le ngu o le kele fo inga o le mea kau o nga ave ia i ngā e ola i le. Wha ngā e ola umaia i a tangata whai e ngofo i le ngu. Ia la la ua ua ilo fo i Amerika ia. Ua le o koe a ngala ko kāla i o i sainga. E mo i a la e ave i a ile kāla a Amerika i sainga. Ae. O la ufa kau mai e sainga, ufa nga ala kukupe fa kau mai e su au. O aku fo ia sainga, o la umai e su au, wa ale fail kau ala ori ia. Yo, ia la la e fai e sainga e la wanga se ole se kilo ifo va ai o la o. E se ale fua e fo ia a perkangia, e se le fua Amerika, e se fo le fua sainga. E baba i fo la alma ko va.
1: Ya foi le leo sainga.
0: Nga. Ya ngala e. Ngala e ma foi le mere wa. Wa ku ngi fo ila ba a o Europa. Ye wa kwa la ko fa ngala ko la ko kupe fa ka mai ia. Ya wa a fa ka ma fa ngala ko kupe. A fai fo ila e ngi la ko o loa whaai e o i Europa e ma ngā o e whesu ia i ma i Iran, ma i Alapin mele, ma wali so au. Ia, fai ngō fie fo ila ia leo ngā, whao ngā lako kā la lako kupe. Pei o le mea ngā le, ma fuai le kaua le ala wali ia. E a fo ie. Le mea le oso ia. Ia Amerika i. Ia lala, me lala waku nge. Ia la waku kasa. La wale hise kasa. La wale hise se sulia. Lepo isa afia i wai sulia la makang. Al me lala wengi. La wamakwa. Wamakwa la vea aya. Ia i. Ia lala buka kova ingi. Ia la wakwa. Wale ko e kau kokongu o i le ngu. A le uo Amerika i e kau mawhai e pungi i le mele i eile. Le straight le kau o le straight of Hormuz. Ia ua o le straight nga e whai ngō fie nga poloka e Iran. O le manga o la nga Amerika. O woi roa e Amerika ua.

wa umai I le malosi o le kala Amerika I mō meo whaafikaua inga. Wa ala vo inga ma nga o vo ia tunu ulava Afrika la ko ole a faile kasi ale currency a Afrika fo ila to ia ia si on fa la vlave ole ele o ma fainge o nga la vo ma nga o vo ia la la ma nga Amerika umaloia I alapi ya no se so olole ma o I Afrika bo Afrika kele le ngudai kele le ngudai ai kele fot kama ai ngalai la lo le palpal ya ai usi fa fonga ka mi ska ko pesele

Ai aho fio fio te tau whakalo whalangi am tūru kua whanongonongo mai ke mga pungipungi nei. Liwa ki atu ni e tau nāwe ke mua ia tua ha ke hana tau lewe ke mai ke tau tūru a si kua liu whariwe ia ke pūlangi. Tangatanga hua mai pungipungi la kai mana mui sifa jau tapatu e toa lolongo nei ke whanongonongo ki a iam tūru. Koe mahi nā linga uhu atu e si a whamaka fulifuli.

Ay, ari ni tu kat tu mana tu fakar lop ramai lagi cung tu le tu mada kena ni way. Gua liu ada tu luk fa nona mage hada tu le liu fa mahan ke pulang. Ay tu pung pung lot. Ona ki ko am fa lam tu le pung pung. Ko alam ay mu ay fa nona mage hada tu le liu tau. Tu ngah fa mahan ni ho ho fia te tu fakar lop cung tu le ke pung pung nai. Ko tu hea fakar lop ke hada tu le tu mada kena ni way he mag nai tu fa mahan. Kita tu lalu ekstria ekstria hema pinli new ekstria Ipswich new United Church here ekstria na hi Northside new ekstria am nak ikon faham tu lalu dah ekstria kehet orang mana mohon tu lalu dah fui fui mamae nak ni mohon tu lalu tu puna tung from honey hema mana Tom Helen Tomato Poi poi toru seu tapatuetoa mita halamoana ka lofala hiatu kiom toru e toti puna hamaganei hat Brisbane ke he tampa fuatuna he fahi Northside pa napa mui hau tukua lakatani ka ke kua panahono umai amua ke pungipong hia ni ke Christine Jones ne panahono umai fuke te toru rea taong ka lofala hiatu Bihia ke he tamawhine nahe da whahe taoni I nokra ko ata whisitule moe whanau. Ata, whakaala whātika pungipoi, o muna ki kua mawhala am tule whai ia moe whanau he gaina. Kau e whanongro mai ke te tūru a riti o. Ke he mangana ko Golden City ko ane pōg pōg male moe whanau. Ane ka miu holo motu moe whanau pia ke whule siwok moe whanau. To hopi atu tau whakaala pungipoi atu kiamtūru. Here ke tamafime ko kasa hiringutu, kasa munui ne aho ngahua aho nei, Thrive Safe, ka whineotu ki te ngahua ne wha maho aho te ngahua whineotu kai. Unai ki kwa whanongono mai whoka koe ki hata tōrua leo taonga ki he pungi pungi nei. Here ke moka, kofi, puhutau, maangana ko Northside. Here ke hata tōrua tamafine kua Nā kai rā rewe heko mai ke manganei ko Brisbane, ko Florence, maka Peru. Ko ia whoki ko e whamahane mau ke watu ke aonga Pariasi he waha. Mo e ko ia whoki ko e taha atu hau e tau whanau taha hiwa ono lima. Florence ka eke kwa whanono mea koe ke pungpong, ka alofara ia tu. Kia koe ke pungpong mai hawa whanau again. Kau e ka eke kwa whanono mai, kehera tauru a reo taongo. He pungi pungi nei, pia munui na hau aho, pia ki he hau tōng huang. Pihia ki he tōng mga whawa, si su lama matangi anga mo he maungana ko whaasana I Underwood. Pihia ki a Sis Lili Lani, Su Chun, mai mga whawa mai han me whahina I Akanat. Pihia ki a mam, pia tapatuetua mam, kai kua whanoro. Ngwaa taka ke inu si whanai te au, mwe koe polesi ke pungipong ma whanong mai. Mnui nea hao mam kia. Pia ka mou tau whanau I Northside, Utu Sharon mwe whanau, Chess Valley mwe whanau, Lia Tepa mwe whanau he ka ina. Nā kai ni mwne tōru a kapi singa ma hofi mai he mangana ko Aotearoa, New Zealand. Jimmy Helen Hacker mwe whanau, whakarapa tu mai imi ke pungipong ma raka ma whala mua pungipong mwe tau whanau ka ina. Moe whanakono mai kata tōru a leo tāwango tūngu whamhani. Ke he tau kupsinga moka suki tō mai ma mangana ko Ipswich. Whakarapa hia tu ke mua me whanau. Hia ke kupsinga ma hofi ko. Se kau tā leni moe tuka ua Francis. Moe mangana ko Northside Fouki. Kau, mo Francis. Amana ki kua ma whala hua pungi pungi. Moe whanakono mai kata tōru a leo tāwango tūngu whamhani. O mana kia mawhala hamua. Nā kani mawhoki he hamua Matakau Kanu Mea Group, ne whāpakala tahadu maung tōru tau pungi pungi ngō fua. Pia kia tōru a new community, Kanuk, Paul Chasep, Pristine, te tōru ia, mwai komisi ngahua, pia kia community, aurua tōni wei, o mana kia mawhala ham tōru tau amma mana kia anga. Kia lata mwai whahita buka hawa ia, kwe pūre whakamotu. Pihia ki he kupsingo Tane, Saint Tane, Sydney Hall, mai mangana ko Sydney.
Pung yot ma tan kai ku ko phong nong me khoi ke tu le ta ong tu phom han pe na do help ka lo phat kem tu le tu ma ka na ni we we tu ko sing ma ne ha na long ke ku chu le tam tu le tu ma da hui ke pung pung ma ya vik ta ta lim ma ke lu i si ma ye ki ha ko le ve ki lu i si ma ye ki

tai pita ke kala ngai ha. A Victor Tali ma fralo fa hofi fi atu gam tolu. Ko fa no no ko mai ke mga pungi pungi nei. A fakau e ko li fleveia. Ke ha ma tula konvina ke he le taongo sa fanua hoken se on Itali fralo fa la atu ke mga pungi pungi. A mamna ki ko ma fola ko e pihia ni me hawa te whanau ke lotu ka ina. Tina, Michael, pihia ni ya shei mo e hana te kogo me te whanau. Whakalofala iatu ki pungi pungi masafa. Ki a munui na hawa te amamena ki anga ki he mga pungi pungi nei. A lata tunu ni a koe mo e ngahua i he tōtahe. Mita ki he hawa vangahau balangi ga e moha ia lo longo nei ka whakatangitangi atu ki whanongonong kia iam tōru koe. Jesus sana ni uhu atu SMBC a kimotu.